0: ano, makinangaw, sining-sining dusun tangalubis. Kapal, makinangaw, siyam na pa ng 4.0 MHz.
1: At ilabos, makinangaw, sining-sining, pangulis sa kinawa.

0: Iyan sila, minay ko kopyo kabun min, okyo. Bayan na ako doon yung mga kopyo nang kitang ka, minay kitig kabun engine lang.
1: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na
0: kong pwede? Iyan na kopyo. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na, okyo?
1: O, irin na gisa ng damo, gisambat sa dapan nila, kyo, o boy?
0: O, tapat ka, piyo. Hindi sila.
1: Uy.
0: Harap pagkakataan ko, piyo, kurugyat. Mingila, hindi. Kung ngayon mo yung tawa niti, daan ka sila.
1: Is, no, makasusailta na po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kailah ko na dahil. Malas ako na mangintang engine na.
1: Malas. O, malas na po. Mag-ginawa na po radio. Kaning awit, eh. Harap ang nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamayak kaningaw FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan. Abis senang nga saban, may natiman ko pulang sa ti turputan ko ngayon ngayon tawan. Monta ka tayo bay nakya. Kapramisa tulan ka turu taon doon na ribu doon na pwede man ang pinalabos man tadi ti dakopisan mangingitong taon Malaysia matagiti dapat watas panong kayo ng sakit matagiti watas na kaninga o kasaban bay na malsarup kya malsarup kasaban bay na ti binay panang sadapan maninggarod panang sadapan rumasami sa doon na kainan panang katatuang maninggarod miyang pahit nangos isa doon na kainan. Lina Sobas Akawas, 33 darja Celsius. Lina Sobas Asiriba, 23 darja Celsius. At tamunan ka sa banbay na nga, masarup kaya. Panang sadapan, amin na kita tuwang marumasami sa 2 na kainan. Lina Sobas Akawas, 33 darja Celsius. Lina Sobas Asiriba, 23 darja Celsius. Inka nga ipanang itinam kaya, ka sa banbay na mantungus tayo ka masarup kaya. Panang sadapan, rumasami sa 2 na kainan. Panang katatuwang maninggarid, may paitangus, isa 2 na kainan. Lina Sobas Akawas, 34 darja Celsius. Lina Sobas Asiriba, 23 darja Celsius. Manang ka nabawan? Nabawan ka soban bay na ay sarasam. Sa sadapan, amin kita tuwang maninggarod miya paitangos, isa duwa na kainan. Lina Sobas Akawas, 34 darja Celsius. Lina Sobas Asiriba, 24 darja Celsius. Kanang piya, ruputan ko ngayong tawan, manta ka tayo bay na, tapinay kong awit. Pinalabos naman tayo dito na kopisan mangingintong taon Malaysia matagiti na batuatas mo na kayo ng sakit alansan na kanod kapailaan am nagkikapasarahan ang ponsi ko to kakalako dahil magkinangaw am nagiging mga malot na hitid na radio kininga FM ang kakalako magkinangaw dahil maya frequency siya am na ba na mapatitig turam gans kina FM kuhay aramay ba

Tumilamos po ginawa sining, mga les ginawa sining matadi, kadidya mo halip. Aulaw ko sa Rodica, sutan kago sining matadi, melbat dedet. Lumbang at dikam, nagisining matadi, kimon, awa ko, no kayo lang ginawa no. Kadidya jam ko siya, mapadam siya minit kasaban, kakal ko mimpay na hayti da radio kin FM. Maya dito frequency siya, muna ba na mapatitik, turmigas kin FM, kuhay aramay.

0: sinding-sining ko sa Dunamis.
1: Kasalimbahan ko sa susunod.
0: Akal mo kinuho. Siyam na ko pa na mapat. Titik turo, may kahal.

0: Agar biar sining darong atau sining penikiano kia sining penikiano makin mata di Petrus Anggo minegal sakot di tetamau. Pagulay din darong atau sining mata di Jai di Kulinag. Penikiano nagi tapi na yung arin ni Majanun. Asadot po tayo rikatan. Ama nagi vardos gungkit kadaro pata tipu penikiano di Seriten na tapi na yung nalihuan ko na. Mene kita tan pada di jam kapa da taluna pada mapat minit kasaban hiti da kanan takaw. Hari ti pasan na ramit ko. Mata di JJM may da isinding di wesas pod tong nakakaos kan siya. Nakasuan ko na kya. Repin Jahumin mantad mangitam baro bangaraya kaningaw paglo kumadi ka DJ Jirin kasi ako kuro nakabarno sanang nakapaginduro kana ka DJ nakapaginduro ko na tayo kaya ano nagi aw nagilingan kumadi tabangon ko yi Juspin mantad ko yi keke sabilin hilid bukit indah batu anam ralan kimanes may pay pasan ta mga itako na dakledasan tinan kasari sa pinsadusa ng tako kaya kasi aw nagilingan kumatabangon ko yi Abdul Tahir hilid Id RBT Suk kakura-kura kabar di kayu hina Suk alansan kasari anuan takod kari dasan tinanda sanang miyampay menaguang kaposian o nagilingan kumatayin sanang tamaluti katutun miyampay pasan nalagatan takaw menaguang kaposian ang tamang ay takaw na kari dasan tinan alasan kasari dad awana dan abarkatan tako mantad minamangon. Kasi ikaw na DJ to pinapalunos ti pasan ko dit anaro ko piya. Kani nga FM kalis ka piya ka. Kasi ikaw kumadi ka. Repin Jahumin. Abasa na sumusot ng ramit ko matadi aman kan. Salam na siya madani kumadi ka DJ. Assalamualaikum salam. Pati silangan na papalan karajay ni Gonti. Mantad ako itid kampung baginda ka niyo. Kasari makinangaw hitid radio tako upon sikaw kasi. Masih kau ni kumadika amankan kamu harga uti pasan naramit ko. Oh iya andang kagok ya. DJ mukiano ku sinding manta dia Bro Samuel joget kupi-kupi. Ba DJ sadia mi jugit tako kasi ya. Ah harana kia tapi naik ya. Am harga uti pasan tahuri naman tadi Elvia samay peran. Hello kapisan yang kasaban tadau konam DJ Jirin. Kapisan yang anda pawalan karaja juru teknik na FM mebat siok niya. Siyaw, nakalambat ako pinapatad pa sa nasibok-sibok ti kasi nga kasari may kinangaw diti radio kasi. Hello! Isa lang may kinangaw kina FM Nukabar, kasari dalidas, kakal lidas na rin Miss Ngingis kasi. Ponsi ko da pasan-pasan matadat ko mulutan kina FM, managit na daw. Ikasliman bara sa malayo, Dusun Murut, magal ka iar ni Majanon, arin ni Majanon sa Lef Angon, adik Uji Marcela, Ellen Kamabung ro ng Skim Tumani. Salam pimulutan kakal gisam sa gisam kasiya. Pahingkurat kawayan na tawanan di kayo kasarid matoda sanang kasiya tinapanga mikudap kasiya. Pusi ko DJ Jirin info dito sanang lagu-lagu dito ang sanang kabisadangan na papalan karajam kakal Miss Kingis good bless kasiya. Pusi ko kumadika Elvia Samay Paran. Kinangot ako sining penikano di tapinay dito. Ano di yun? Si Spodong nakakaos. Ambrose Samuel, Jogit Kupi-Kupi. Ni Clarice John Mata. Ama, Om, Apa. Kini FM ko hoy. Aramay ba?
1: Tilamusan o miyampay dahay. Kini FM?

0: Kinang Hano, Kiningaw FM, Nyampai Dahai, Idko Salimbahan, Boros Susu.
1: Kan apa sening mantadi Clarice John Mata ama om apa sening kago mantadi Ambrose Samuel joget kupi-kupi am nagi wain si sepetung nakakaos mo nagay tata na Benity jam kahapad lima na pada 2 minit kasaban iti da kanan takaw kaya kadali huay ito binay ar kata jam kahapad imis na kasaban kalambus at kabarta ni bang harap patimpo makinang odisa pakanta sining pagulo darang wasinding. Aman ko pala mo sa tipasan na ramit ko manta di sa iti kapisadangan kasaban DJ naging kumatay sa nang tabi na itambalot pasan lalaga tanta ko papalan karadya tadaw bay na alam sana ilas ta ko o insanan konsigaw ka manta di Jokulis Anthony Kampung Agudan Kiningaw kaya amhar na kita pasan na remit ko matadi Junaidi. Hello, kabi sanang kasaban di ka kumadika DJ. Oh boy, kasi obsanan ni kumadika Junaidi. Alansan na ledas ka oh boy, kasi oh. Ang osanong na sining dat minandi obay pasangan tada obay na oy, kasi oh. Alansan dadat nalihis sa ginawa kumadinsanan ko kambulutan na karango. Iho sa niringa nalihis ginawa ka di Junaidi. Manaligan kumad insanan dat propaganakan kuy kampong lalagatan da kayo dat palan karadya kada kau tonga biha hitid Australia sanang sanang iti ka Junedig ya ilay Junedig Australia kaya tabi na eh paing karadya yung Junedig led Australia am nakuli siya di gulo di tadaw raya am nakuli nakagulo di Australia kaya alasan na da manamang kalidasan tinan am nagi katingal gantinan panangilo dambakon kya ada ko pindaraiba kya tabi na eh ilo dambakon kya baras ka na pada malayo nga masuk kandang kambing mangambi masuk kandang ayam bakokok kya akan ka sumiliw toko dat manok tay ka sumiliw toko kambing nga air na pa nga nagyarindi pino kadanta madge tabi na eh. Sekarang kang ngayon ako'y dambakan kaya masidat tumanod ako diya la drantak tay ka i budaya-budaya ihilagi at ibinay kadang katanod dit ako piya sa nangat budaya at ibinay magina ko to sining pagulot rangot kabarte ni ba takihay sa sining mata ni Wilson Malong WhatsApp pinintutunan kini FM ko hoy araw may wajam kapag 5 na 4 minit kasaman takal may paydahiti the Radio Kiningaw FM.

0: Lebih serangan kumadat magikinangaw kadaw dito kita kay kampung susuran tamunan hidang haraot pipira at tembuloy dat norban ko iti masanang dat mitutun toko pangawi dat isay kapi at tembuloy toko dat kasoban bay na bama kapi sanangan kumadat tembuloy mila matok ya dat papain tutun dat ngaran umur pahinsikul hidang ko
1: mila
0: ya bama isay ka ngaran iti
1: hain po nga Francisca Blazerald hoporom 5 taon pahinsikul hila ako
0: SMK Tambunan. Oh. Nuot ngaran dat kakamat tunian dit ay laan no dat man uniya mantad sera ko pad missing lad di.
1: Ito gungga kom mantad taon 2019.
0: Oh, lalaid na kya?
1: Yeah.
0: Mm-mm. Isay ka piyat minunudok di kad poponid tunian dit.
1: Ita pa ko.
0: Apan no? Malahing no kya?
1: Malahing.
0: Oh. Taika missing la sandari.
1: Oh.
0: Oh, kya. Tapano nat iminanudok dat tunian dit. No opuri mananud seret poponi ka tunian ko basanan dit tagangon dat tulun ginumuan.
1: Kagagaran mati.
0: Gagaran kasarik ya. asaro kan dat poponi dat tunian.
1: Aw.
0: Aw kya. Ginuman dat tulun asaro kuno poponi. Asaro kya. No kapiat iman-imanan no di timpun dumental id kaganaan mamain kakamotun yan tay ka balajaran.
1: Iman-iman ko na po nga kuman ako balajar po ini daw sape.
0: Sape?
1: Yeah.
0: Oh, no komenda sape?
1: Mata sape Sarawak.
0: Oh, sape Sarawak. Baham po si kao. Baham ida tagwangon ko dat habay na ti tapinay magikinangaw. Hara dua tanak ya. Dua tanak. Tuk miyapid matitibay na. Mila pa po yung tutun ngaran? Isa yung ngaran no?
2: Errol Lazard.
0: Oh, ika?
2: Abdan Gregoris.
0: Pira na umur?
2: Hapodam dua
0: taon, kaya? Pahin si kulidang ah?
2: SK? Susuran tamo.
0: Darja no?
2: Anam.
0: Darja anam ko ay susuran, kaya? Bam, noot ngaran kakamatunian manda ko yung uniyad ti?
2: Tagunggak.
0: Tagunggak? Ika?
2: Tagunggak.
0: Ika nga tagunggak nagi? Ika nga tagunggak? Oh, kailan ka mamain tugunggak?
2: Taon 2025.
0: O, dat mamain tugunggak? Oh. Isay minunudok to niya niti?
2: Itapa ko.
0: Tapa no? Isay nga ran tapa?
2: Jer.
0: No, oparuminan dat sayrad poponid to niyan. Haraman to it. Oras yan tay ka asanangan poponi?
2: Gagaran.
0: Gagaran, kaya? Piyongkurat laman gagaran, piyongkurat. Mika? Pam, no, imani-manin do kayo?
2: So, manu, mamain, yahay do, kolintangan, kolintangan, poring.
0: Poring?
2: Poring.
0: Ika, no, imani-manin?
2: Sama.
0: Miyagal no po, bilang?
2: Miyagal.
0: Pamika, no, kapi, dua, tanak, miyapid, na tanak ni Jared. Punsigaw kumadi kayo nga dua. Punsigaw.

Ningganaw pia at ababayan min panaw dot narangot ako minggu diti makadalihway minggu do bantal manikid tadaw ko nam jam ko habadimisa hapadam 5 minit dat kaswaban.

Baik nanti jam kau bermisa 26 isa minit ke Saban. Kakal kau dah temi apa idai tidak radio Ken FM. Hari ti pasal naramit kau mantan diti di WhatsApp Ken FM. Kapit sarang ang sabi ni Jay, okay ka man jerius mantad kampung ulu tipo mamasan ako ko tabihan tadaw ko nam kumatayin sanan magikinang ako kina FM. Alansan ay lidas, lidas ngawi, soy-soy na nakaragatan tinipiko di Songkonihab, DJ Kansia. So isa na nakaratian tinipi ko di Songkonihab DJ. Minaginipi ako man da tungaw piralabay tampangil ko. Kantong ako ko di kasaman dat marim karim lot gout ko hilad tampangil kasi agi. Hindi ahoy! Intan-tan na pangangakan kaya tabi na eh. Madi ko di tar terul gawat kaya tibinay intan na kayo apangakan kaya kada kopiya ko red makan di tagumaluna kaya takay kay ta rapaon di tangatamis itang sanggit kaya tingkan-tingkanan na pagiginom kaya diri nabating awi ako subundi kaya tibinay. Amin natin jam kapan misa, 2 minit ke Saban, senang dat mangalis tau pag ginawa kya. Sining man tadi ni Klas Udag, mayan ko. Sining ni kaguman tadi, Harrison M. Sumandak ramut perang am nagi. Sining piniampatan di Francis Batungan, Jikulu Ambon, Jusin Nambuyungus, Nusin Batungan am nagi Saplin Rasiman. Kini FM, kuhay aramay ba?

0: Kadaliwain niya pa idaha, DJJ, ikaslimbahan baras dusun, Keringau FM.
1: Abang niti jam ko abrimisa, talon na pada ma 8 minit ka saban, iti da ka ng takaw, maharitit isa pagilangan karet niti tamajilis. Ihtifal ilmi sikul agama pagun SAN kaya nayatan bagian pedalaman natas apo kikirat man pahimagan pahimaganan di YB Dato Jamoy bin Jafar Menteri Pamutanaman Penginsadaan MD Nam Nagi Industri Takanan Sabah misya panagitit adun ayan 44 na padam 2 malalap ya. Tadabay na kampay na kapanaw tadabay na pada sa tulang katuro taon 2002 na pada manam. Nakatimpon di jam ka walo ka saban ni Teno gisam na tapubusan. Kaya na napangaitid San Kampung Cinta Mata Tenam kaya. Menyemay bakat menyubur potensi membina sahsia Rabbani. At bago tabi na ay ababayan dat ihtifal ilmi Sikul Agama Pagun SAN menayatan bagian pedalaman atas. Pakirad pahimaganan di YB Dato Jamoy bin Jafar, Menteri Pamutanaman Penginsadaan Amnagi Industri Takanan Sabah. Amin siapa yang ditadun en apa tabudam do melalap. Tadapain na pada misa tulang katuru tahun 2002 na pada manam. Kapian na titit 2006 Muharram 1448 Hijrah. Nakatimpo na di jam kawalo ko saban dito, no, tabinay. Kaya na pa nga, hitid SAN Kampung Cinta Mata Tainam, tabinay. Sadang na, maginaw at bago sining sumusot. Mga list ginaw sining mata di Flex Agus Kasaro Kopo Nangko, am nagi sultan kago sining mata di Somin J. Masan. Langad ko, Keninga FM, kuhay aramay ba?

Ya apa kakak kan saya datang Anuro, om kan saya nanti kaya samin. Amrayno kaya karako di jaizara kasalulan rahu numurut. Suku rajam katalu ramai. Amko sanapa rajam kasara tangan waro paha kaka. Ari ngotaka ahono paham pamahunan. Ampai ngonang rami rang kini ngoram ora radio kini nga FM on yakin tok muyun. Abuli ka mayara frekuensi siam ngopora mapat titik tolu MHz sama abuli kapo. Mayara mo, mayara aplikasi RTM klik amrapoter radio RTM. Ampa kaka abli kapangi terabilin mo yun mayara WhatsApp mai ranumbur loho sa siyam limo balu siyam o nom balu o nom balu. Ampa ang kuanangan pirarangan taka Roslan Miasin timbul tawaw nangito rabilin mayara Facebook mai kan saya datangan noro. Amkan sayan anting esam yun ang sahuli ko sahuli ako pa yaw paing kuanang ramayon. Amaris taka po anting ay sam ang kiningo taka para rimbay onggo yao mulongon ko rimbay rihel di rabin am ilori sheli Johani am sumunuhin na baho rimbay ri Albert Andrew inibit mo guangko minogar.

0: Anso! Oh, Anso!
1: Oi, lingkong kuwi no, kula lingkong.
0: Yo, tantanao mo.
1: Onsoy.
0: Kenapa ito kalau nakapaguma? Yo, Anso. Rorongo ku mo kondo mini wago into kadai mayang. Pait palian salarong am ambiat.
1: Oho. Ala, tapi hinong alingkong, sino pa valing ko tuwai? Analiro ra sakot raun hiya turonga rapahunto.
0: Hey, oko tiyon so, tatango ay kurojo mutu. Ibok no, mo ito akan galing. Belanjain ko ko.
1: Uy, belanjain lagi?
0: Yo.
1: Ah, ay tilo na ko sa loray. Ba, mako-mako lah.
0: Ba. Oko tiyon so, amun makin belanja, malibok kali ya. Hey, ba, ibok no, giyok karita no.
1: Yo. Kamu. Lingkung.
0: Yo.
1: Aka suku to penapo, anapo penapo rondo, habis belanjain mo kan. Akanan ku ramai.
0: Ba, kondo ka pakanan gini on so. Maka utaka.
1: Ba, mako.
0: Yo, so, mo kondo ka talungatus.
1: Talungatus?
0: Iyo ga.
1: Kulo, antakon mo ha. Kaya ko ka malanja.
0: Abot mo no, abot.
1: Oh.
0: Amun mo kondo traffic yuk tikulan.
1: Yo, kwa naliran ko. Kasi.
0: Abot tinayo, kampin ang takaw, pat mo pokar karita. So, ba, naitilan ako no. Ong itakaw kaday mayang.
1: Yo, makaw! Wow.

Ya pa kaga Raina jam kasak talung opor ngam Mitra tangan woro Amraina kaya tak Raina tangan rimbai kalo sama impai nyo hino ari ngotaka rimbai-rimbai nakalair syukur jam karbo ramai Amba kaga Raina pasuku aku pio bilin urangan taka andong jenis laim Hai dijekan sayang tangan woro am Yau kan sendra oro hiturion pengkonangan riun nang itora bilin mayara Facebook mai. Ampa kakak beli kapo angit tora bilin mo yun mayara WhatsApp mai. Ra nombor lo sa siam limo valu siam ono valu ono valu. Ampa kakak rayus tak kapo angkin ngora rimbai na kalair rimbai ri Nancy Iwot nang gumaan inalap nan tuliaran. Amsumunin na bahu rimbay intori mata ni Atang naka ayong. Rayu sa kaya ramo rakasalulaan rahu numurut pagayaman takaw, Monsoy.

kakareno jam karwo apat nga opor siam nga minit ramai nakasuko takan yora ka paparan no kasalulaan rahun umuroda oroh itu yak aka aki asiau sinalai rahu ika unsai nari ngomenin tarako sumunu itu ranganin takan urangan angka raja DJ Aida ralum kasalulaan rahun melayu santai petang harmonika. Amrayus takapo ang kiningo rarimbay laya binko rimbay rin Nur Faziana Imran ang paparin no rimbay intori Kedet Jack pinupusan rah pangkausan. Amhinia kintaraka au DJ Zasala Malaysia Madani paingkonangan.